mbere kwonjereria thĩinĩ wa njĩra itiganĩte kũrĩa thĩinĩ wa Facebook page yakwa nĩ Gaikamba Mwangi, nayo page itũ nĩ Gũkena FM Kenya na nĩ ĩrĩa ĩna tiki ya blue. Asante sana arĩa othe ũngĩkorwo ũranjereria mũthenya wa ũmũthĩ. Ndakwĩra kũrĩa thĩinĩ wa Facebook page yakwa nĩ Gaikamba Mwangi, nayo page itũ nĩ Gũkena FM Kenya na nĩ ĩrĩa ĩna tiki ya blue. Tũkĩaria ũhoro wa ma nĩ atĩ nginya nguo hau rĩu tũkĩrĩ